0: 20 litres galon bi 2400 500 ba pare soko yobbo 3 days mu jeex so bu gay tal ni nga wara talé 3 days oh non mitina xawma dal way gaay mën nañu war nañu jappalé torop torop I don't know
1: ah ñu né sa xex bi la dé mo mo indi li yépp
0: ah xam nga xex bi ba mala kuma bala mo commencé bind na len lélé njaajaan gi lay ngey ñew kèn mënu ma gom
1: wa okay
0: mané len mu ngey ñew su xex bi commencé you know li lélé trom lim doon wax sax naan ñetti fan la ñeneen ti fan la ñi naan waaw dina jeex légui légui Iran dañ gëna am doole gëna taxaw fiñu gëna taxaw ba paré lañ fogon naan weapon of living naka nuclear weapon ni mo légui nuclear weapon bi gëna graw moy state of emos parce que bi aduna si yépp lañ
1: japp bo gisé wuñ ko won ni ganaay
0: ko gisé wuñ ko ganaay légui dafa xoj aduna si ba
1: okay okay
0: you know mitina lol xawma fuñu jëmali
1: safna
0: nañu ñaare be pare it's not getting better because suñu waji trom du wax diga lim la wax tay elek ñepp daaji ko dafa ne waxtaan nañu gaay ñu ngey nangu si you know
1: bis bu ne ko wax ñu lolu
0: gaay ne ko waxu ñoo yo dara on sa nga ñun fañ taxawon lañ taxaw be elek so mom itam mu ngey jema defar market bi because mu ngey affect america bu mité suma boy every day ñu complain lek serna gasoline serna essence serna you know suma bena boy bi daf dey drive almost 1 hour pour liguey di ñewat waye suma mune mali ma la xati essence samatumako so diga fi ne li kay mom xawma fuñu jëmali way metina man kay lima jaaxal moy lutax amuñ contingency plan because peter diga la senegal affect nako waye mitiwul nonu wa
1: wow, because no senegal la na fa happen is domestic production
0: lolu lay wax ni ñun
1: ana suñ domestic production lolu lañ wara laacc ci bopa
0: fi kotu dara takatun ha
1: so ko waxe moy ay di mburu sara
0: ye kotu dara takatun man fofu la daan dem di peinture suma moto yi ko defar da nga dem machine ya
1: ngi mën nañu jëlé courant fenen ak fenen waye ñun dañ wara defar xamne bes bu fele doxut
0: doxuna
1: wëru ci li
0: waaw
1: waye fi nekk ni nga
0: bëgg waaw leena nak mën nga jang ci sa jafé jafé tay pour élect man dama fokk né number 1
1: wa sam
0: hein
1: suñu digënté ak sénégal sa nañ ko xolaat bu baax ñata yoon ci jamono jawara suñu sénégal méré ñu né rap sen li lay fepp fo xamné mën nañu té toroxalé on sa nga ñu té ci bëm dëgër
0: waaw
1: xawma wa ñun dund nañ dunda bu yaga bo xamné on sa nga loolu yëpp dund nañ ko
0: waaw
1: so xam nañ ko
0: waaw jërëjëf
1: you know su né hé mom dara gënu ko né
0: waaw
1: way suñu ñagasé
0: dafa ñagas bené
1: so nak ñun dañ ci wara jangé ñu build local capacity
0: waaw
1: way ñun dañ bëgg yefi waliyan toro
0: oh suñ build suñ mënuta build suñ capacity
1: no but we should
0: ñu jëflanté ñom jëflanté bo xamné dafa dëgër ñu jëriñu ci ñom ñu jëriñu ci
1: way loolu nak gisul ko
0: loolu nak
1: Senegal cannot be under pressure on a sang pour electricity
0: ñuy
1: halat né
0: non
1: ñun ñoo Gambia dañ am agreement bo xamné ak num metti dañ leen wara top
0: not only agreement man ko
1: ñun ni ñoo ciowé li la tolu sénégalais yo xam nga sénégalais sen ciow
0: I know non Sénégal ñom défini li lolu na suñ internal suñ mënota to because man dama fogg né dañ yafu fufu dañ gis né ci electricity mën nga ko yom
1: jëlé by how much
0: mën nga ko jënd fele topato ko fele mu yomba nga ne akharama bay suma boss duma ko soxla
1: lolu ñu dal
0: gis nga suma generator bi daf daan dem be ma fokk ne electricity du fayati ci dekk bi way every 5 days ma tal ko pour tangal battery bi ne one day mu ngay ñew tay moy power source ci kër ga lolu la nit di def
1: nek ni xam nga ñan nek ci sen terret
0: waaw
1: ñi jaay soula fanzini
0: yes.
1: They are selling like hot cake
0: waaw way bi pare itam peter nañ set itam man dama bëgg wax ni china war nañu gëna dugalante ñom bu baax because china sudu ton sabote biñ leena sabote from west bi di leen embargo fele di leen
1: sabote to china de
0: na lolu
1: ku nekk ci west banga jubal china
0: wow
1: all roads all global roads lead to china
0: electric cars ci china yi legi ñu leena mom itam jënd serious yi nga xamne yoyu de America ñom dañ leen embargo because dañ bëgg jox Elon Musk Tesla pour mu jaay electric car sa way China di make the best electric cars in the world be pare di you can live in man lima don helat moy ni pour tomorrow countries like Gambia plan len a team bo hamne dang lena sen China ñu study dara lu electric cars
1: ah na lu way
0: be pare
1: bes mu nek Gambia na ngay joge fi di dem China
0: waaw be pare nga indi len fi ministries government workers living transports yep nga change len into electric cars kendo helatati di jox nit fuel $50,000 is muy joxe li non awa
1: ah ma gra diga
0: because dañu wax ne civil service bi ak ministries and so on dañu consume too much fuel pour ces moto yi
1: yeah but they do
0: why not fim nek ñu plan pour electric vehicles for them because fi rek la ñu ngay wax li degi even buses electric car electric buses dañ am legi so yoyu lañ wara plan nak the next because da nga learn from your mistakes ne for the next 5 years nañ plan Gambia dañu let go especially government bi let go of petrol ci vehicles for government yep dañ ko def electric vehicles nga sen nak boy so xamne dañu dem janga because it's not nekul
1: naka rocket science
0: thank you nekul mechanic bo xamne da nga ñew xam nga mechanique yu ñëkke da nga ubi engine budi ko taaj super bi nga rodé ko change naka la tudati ring si indi you know safi ñu néne bear ni li légui da nga budi rek taaj that's the modern mechanic so demé america mechanics yépp da nga ñew sa lipane ñu né aha budi nañ ko demal jëndako chip ñu délo ko so demé jangal gambian si ni ñoo budé pad di ko ci naka la tudati ci electric cars do fi tok di jaay di helat maintenance dañu dem jangako indiko su time bi joté rek ñu dugal dem so you know lol yoy yeb la fin la ñu wax naan waaw gambie dañ wara jox mo mandinka wolof and sauce ci school ci syllabus yi yoy yeb baloni la parce que peter wax ma naka la ñoo waxé million dollars in wolof amut konté wolof 1000 la am xawma man jago am dañ million amut onasanga because it's not sophisticated language bo xamné ding ci dang ci xëccio né dang ko jangal mathematical ñu ngey wax millions billions trillions and beyond
1: zillions
0: yes onasanga why because ñun suñ la one suñ vocabulary bi dafa limited numerically amuñ ben lufin lo xamné di nga né ah li dé ci olof la o sauce la o so
1: pythagoras theorem nang nga ko waxe ci olof
0: wala la wadi yeah relativity nang nga ko expliquer in wolof o mandinka amut nga na da nga confuse xalé yi do dañ wara def ci suñu syllabus bi xalé yi nga mandinka wolof ci koñ yi lañ ko jage kum need pour nga janga olof ding ko janga ku need pour nga janga mandinka ding ko janga suma boy ya nga nalé america deguñ dara ci olof suma dom li suma ne ko wan neñ la ko nobody speaks olof in my school I only speak it when I need it olof la wadé try nañ betay légui nam mu ko understand way bentay mu nu ko wax way equation boko tajal daf dié bel robots on a sangé talen ñuy dox lo di ko mëna jang ci mandi ka olof at sosé neñ develop xalé ñu dem jangi chinese
1: robot naka la tuddé ci olof
0: nañ dimbalé xalé ñu duggal scientific languages ci suñ school ci on sen nga ñu multilingual nga jànga english bu baax french bu baax bolé ci chinese is very important because li nga mëna jàng ba paré chinese añaanuñ ci sen technology ñom añaanuñ ci tubaab yu ñu xeye dañu daan nobe sen secret yi pour bi ñoo défaré bicycle sax mënuñ ko benté China so jangé sen language bi ding nañ tok bi défaral yu bëri ci suñu bop
1: amna ñu jangé Chinese language bi nak fi
0: fogna ñu oh yes
1: fogna ko teach légui ci university bi
0: dañ ci wara invest not né bu ko def mu néka option na né kale ñu ku bëgg dam ko jang ci invest China dañ dé invest
1: ci sen students ni anglais né côté option ci schools yi
0: thank you
1: English the option
0: du option on sanga you have to be pare not only that gis nga so ci China ni xam nga naka lay ñoo def dañ dé jël focus ci bénn country jël sen students yi

0: fonlen so demé Harvard Chinese yang ko fess dal di janga angalel so toge di deglu Chinese sen entrepreneurs ci ak sen even intellectuals ak sen government officials suñ la lakale angalel mu oralik ñi America lañ jangay angalel o Britain yo yep da nga dugga not only dañ la jangal language bi way dañu janga technicalité ci mota China fofu len jele sen mahama bi yep yobu ko su don dañu tok pour angalay jox len ko duñ len ko musa jox
1: duñ ci don musa jot
0: duñ ci musa jot ah China yaaka China in the 50s it's not like Gambia luñ soxla wan dañu dem ci euro dimbalañu
1: dañ waaw am development in and all of that
0: be pare xam nga twab suñ la jappé dañ la note dañ soxor luñ bëgg ci yow suñ ko amut ñu yaaxal la sa rew mi it's like topama li ma def li ma la deglo Edward Francis Small say ram dafa daw
1: ah kay
0: onesan
1: ah kay
0: dig nga di opium war Chinese so deglo opium war Chinese dañ dan trade ak British ti lañ dan jënd di len ko jaay ñu leena jox silver onesan nga tabu bu silver currency mo gëna am moy xaaliss ñu dem ba ca kanam seen xaaliss bi almost mu jeex naka la angalay def pour jot ci sen silver bi ñu ne kalen ñu corrupt système bi ñu dem jëndi indian hemp muy opium di ko jaay chinese yi pour jot ci silver bi gaay jël drug be almost one third of the population ñu dem nek in addiction economy china bi di door di breakdown luñ def chinese ne okay légui nak ñu dañoo ban opium bi ono san nga angalay ne lolou da ngay na ya international law because law of trade gay ban ko ñuy duggal ñu suxal sen gali opium luñ def ñu dem ci international court law international court nga ñoko control jox len ya ay ci la sen xex bi stade ne fokk ñu continue di jënd drugs ci that's the opium war réanté pita réanté ben gagné len because ñu ngi amé sen mukhadomi sen fetel yi sen bomb yi li ciss li ñoo def tay ara sa ñu win China pour né de China dañ leen wara fay réparation ci lañ nangu Hong Kong condition si pour réparation dañ nangu Hong Kong def ko drop hop fi ñoo jé indi drop ci ko jaay bir China gis nga tay mécanisme bobu mo fi nek ben tay suñu bëggé tiaxar ay IMF la ñoo jaay ak ay World Bank xot ni ci def lool li ñoo xamné ñun bëgguñ ko def sax dinañ ko def ciowi Sénégal gi yeb lool ñom sonko dañ doon resistné IMF loon biñ ñu dugalal ci dëkk bi 7 billion ken xamul fu mu jaar té ñom sax xamuñ la téwuñ sax fu mu jaar you know ñom lool lañ doon fight so ñoo tam ñu neeleen ñu ngay fay seen bor bi de waye bu leen ñu impose conditions ñu naan leen yokaleen li pour gëna fay bor non xaar leen bañ topato suñ bor bi teural motax Sénégal yokkuñ essence yokkuñ gasoil yépp dañ ko wañ sa seen lekka bi seen basic niñ siñ soxla yépp dañ ko doon topato thanks to who Sonko suma boy la nak suma way la nak rasar ga waye mom dafa taw pan africanist la so deglo Nigeria tay Ghana Ivory Coast ñep yutsi ñu ngey joy li xaw Senegal ne waji mom lañ dañ doon waxane dañ wara am pastef Africa
1: really
0: yes man gis na ju doon compare pastef Africa led by Sonko because he thinks like ñom Edward Francis Small de ak ñom Kwame Nkrumah Patrice Lumumba niñ doon helaté nonu la helaté ona sami so Peter loloy suñ problème ñun
1: wa just fofu rek légui fim nek ni so mom guacana amnañ prime minister bu S amnañ nguur bu S so légui no gisé you know relationship bi ki mu nga na le head national assembly bi co equal you know with the executive ak the judiciary
0: way lexa liñ dé wax naka not everything that glitters is gold liñ ñoo wan ci surface bi ak li nek ci ron du ben parce que man Peter lima gom moy man dama yaga topa pastef since 2019 bama jigen yow ko le nema sonko jola la dafa bëgg win yewu capital bi gën ko taxay yobou ko kasama ci la do di study who is this Sonko ma gis na ki definir li ni ma don wosip ci revolutionary pan africanist ki ben ci ñom la on sa nga ku djub la imaginal yow nga tok ci office de gana biñ ko indil waji ko mu ko wax sax mu ne 100 million CFA la ko indil ne ko mu dimbalé ko ci ben land because pour estate mu call guy ci office bi xass ko ne ko yena yax rew mi par façon ni tamel nonu tay xam nga façon ni ñu amatuñ peter
1: dedet
0: you know so dafa nek nit ku job be pare wan ko senegal yi 15 years ya nge dem fo xam ya nge liggey fo xamne mun nga nek millionaire nga gennane len ñew len ngeen audit ma suma fi genné buré yi ngeen yobu ma ko so audit nañ ko gisun ne musna lal buré yi senegal mentalité bobu la yobu campagne ko ñiko support préfère dafa am group of intellectuals ñuko gom on la sanga motax dafa fogo ne jomay ci la jomay nak unfortunately bim duggé be tok dafa walk out of it wow unfortunately dafa walk out of it man nak so gisé ma fil né jomay you know like dafa yax ak affaire bi moy né pi musuta am president bo xamné amulo sa parti bopa campagne lo ben nit ñi xam yo yaay kan jaayulo sa idée ben nit ñi xam ban idée nga bugga nga sukkandiku ci nit sukkandiku ci idée am sukkandiku ci patem be nga win nga ne yo sax la fi nekkon la fe bayyi
1: e
0: lama doon campagne bokatuma ci te wax nako mo bind nako wax nako ci ben audio mo ko amé mu ne ki tiaxan ki bon moy nga ne li dama fe ko fe gene nga xex di xex be ega fa nga ne ko war ko gene nga ne dede duma ko gene dama ko continue mu ne nit koko bon mom ci bopam jomay wax nako ba mo campagne wa legi man dama gom ne sax jomay su bugo na feya ak sénégalais da fa ne okay man gom na ne positive ngem buñ ma man lool la wax legi man sénégalais ñoma fal resignal da organize fresh election so fré nga taxawal jomay presidency nga bay positive presidency nga bay ñeneen ñu ñew because jafé jafé bi yeb liko indi won moy Macky Sall doon xoj parti si lolu motax Sonko indi en munuta dem muniko kay joxna la suma parti suma idea bi way dang ko continuer nak be paré ne ko gisuma ci rakka gisuma ci mbokk gisuma ci ko so ci continuer wut du njubo wa nako muné ñun ñoo bill parti bi bill government bi mu jox ko ko pour mu jité ñu su démé di jada yon dañ ko téé ci nopa loolu xowé dañ ko téé ci nopa xëc ko ne ko hey ya nga génné yon bi
1: Sonko wax loolu ci jomay
0: mané openly la ko wax ki political platform
1: okay so ndax liguey bi fo nga ne dina dox legui Sonko mom moy president of the national assembly speaker
0: okay.
1: In other words gam president finally president needs the national assembly
0: well,
1: to pass the laws that he might come up with understand nga ndax fo nga ne sen digante liguey bu mel nonu hejna ci betey
0: question bobu laaj nañ ko ko mo sonko ci bopam lima nahari nak ci jomay ciol yep gennul pour jox ñu explain to Senegal why he is doing what he is doing as president waro na genn mu joxe press conference explain li tax mu def lu mu def way li do deg ci mom yep ci sonko lañ ko degge hein te sonko dafa wone witness x and y on sa nga parce que mu ne dem na ci mom bim ko daxa ne ko dina la genné parce que yo say waxone ko because Sonko waxone na ni man duma musa resign because man ma create government bi xana jomay daxama te foguma re dina ma daxa way bis buma daxé dama delu ci national assembly bi so mune bim démé ci mom moy bim défé da statement last Friday biñ ko da biñ ko daxé dafa def statement bobu explain na len so gisé ñuy am jafé jafé ci affaire casse noir yi lek naka caisse noir yi leg foundation yi leg yoyu jomay anduta man way man mang ko wax ne li ñun dañ ko campagne dafa bokk ci suñ manifesto bi way mu bañ mu joge fofu dem julli ji juma juma yone ci mom kol ko ne ko tay li nga wax nexuma so dama la let ko te yow sax waxon nga ne da nga bëgga delu ci national assembly so mu nga dem ci national assembly bi you know nga nek lead fofu man ma continuer suma government way da nga wara wax sénégalais yi ne li ñoko d'accord pour man nga yow nga dem ci national assembly bi man ma nek fi
1: oh lool la bëggoon sonko wax
0: sonko nek lool la ko wax sonko nek duma ko wax onassat ga ne ko nak dina dem ci national assembly bi té ben tay dama protect nguur gi because mako samp ñun create nañ so many things négocier nañ sax naka contracts yo xamné with foreign governments or foreign miners contractors yo xamné négative arrangement siñ fa amone nga xamné da nga am Sénégal ñu né 5% la am foreign contractor bi am 95% yo yep almost 50 négocier nañ leen ba nga xamné yo yep ñoo nañ indi ko 50-50 on assemble on les tri ñoo ci am jafé jafé mu ne ko nak yoyu dañ ko protect wañi nañ dundu gi dañ ko def man dina dem national assembly way lo bëgg ci sa government bi lo xamné dafa jëriñ Sénégal dina ko support way lo fa indi té du jëriñ Sénégal duma ko support so nit ñi xam nga biñ ko wacce ñi fa doon celebrate oh wacce nañ ko ki dafa occ la ni la leen nalé gaay pasté fi ñew rally ci ganam el malik ne ko man duma tok ci national assembly bi te yow ñu bokk suñu philosophe xam ne ya ñu lead kay nga nekk president bi way gess legi lan la ñoo jema def ñu ngey jema ja ci constitutional council bi pour jema wax sax ne sonko gennon na ci national assembly bi
1: mënu fa delu
0: the constitution bi alaw nako dema dama do deglu dis amadou ba very knowledgeable guy ci goudi bo 11 be bori 12 man ko deglu muy explain constitution bi ne li constitutional council ñemeñu ko def because lolu islay nga dem back to the Macky Sall ngay weaponize the judiciary
1: well you never know
0: son ko itam na deugal nako ne ko duma la xex mu way bes bo talé xex ma xex han
1: lolu ko
0: wa press conference bi xana di daf ko de duma la xex lo bëgg lo xamne jëriñ na Sénégal dina ko support way so indé lo xamne du jëriñ Sénégal duñ ko pass
1: okay all right wow just one or two other things rek parce que ci diganté bi gis nañ né CDS ko musona bokal liggéey Mamad Thiam lieutenant general momi tamine bindana laaj ñu teki
0: Ndombo tankami
1: ganaw ay tuuma yo xamne ñu ko tegon
0: waaw
1: no gisee mbir momu nonu
0: wa man nak Mamad you know we don't get along ñun throughout suñ carrière ci army bi we didn't get along yu bari xew ak yu xew be pare ci TRRC bi the last time sa waxon na la ne you know dañ ko solal mbubi general mu ñew tok naan sam sa dafa dofon te fekke guko ona san nga mota man ko so you know lolu daf ma nahari tor bindo nako at that time ne ko yow nga ñew ne ñu la ñoo yow yeen lañ door be bugale na ray yo ya chongan ak marki yobul len for almost 6 months man ba ma dof isaba 5 days bi nga deme rosan nga nanga nga mu ñewé pour confirm ne ni la dofé ak ne la dofé I wrote it be pare ñi ko don interview ci commission bi di ko laaj wana len di same thing dañ ñu dooru yobuñu 6 months ken gisuñu be pare mu na wa sam sa dofé lo xamné ñu né 5 days la am ou 3 days am yé ma nga fa won waaw le ken buñu ko wax né ko yow wa nga ñu né ko lo fa naka la lolu amé da nga ko xamé be pare man lima na xari conscience dafa baax ci nit even suñ fellow prisoners ya fa nekkon fogo na ni nit dina binda pour né non yow Mamad yow né ko lo fa won wa ñu sel ko because chongan ak min ko dora rsm gien biñ leen doral yobul leen ñom ñoko jika testify sax way ñu waxuñ suma dof de because xamnañ ne amut on sa ni and then ñu togal ko nak waaw deegal lolu deegal mu naxari ma torop ci la dod di ko attack nak ya nga dal diko attaque gis lo legue legue amé bi attaque ma say baba team because dama ko don attaque diko wone man to be honest with you suma don momat job bi duma ko djel
1: e lota
0: parce que military ethics man ma mom lañ jappandor di same day 27 July 1994 ñu def ko minister of information man ñu def ma minister of trade 24 hours ñu ci jël bi rasarga ku nekk ak jale what the heck did we do rasarga 10 months after ñu génné ma nema kay almost nekk deputy commander mu lifin

0: mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoo nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen yàlla mi borom jàmm tekkum jàmm rek mu am jàmm yàlla na yàlla boole defal ñu jàmm su ko defee rek noonu la ñuy sante yàlla beneen yoon gannaaw bi nga xamee ne ñaan nañ ko te li ñu ko ñaan may nañu ko muy fekkee woon tabaski bi jeexal koog jàmm génn ceeg jàmm yàlla defal nañu loolu kon dañuy sant yàlla di wax rek alhamdulilahi rabbil alamin noonu rek lañ leen di baloo ak yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne rek yéen a ngi teewlu saa su ne ak fu ngeen mën a ne rek ci réew mi ci gox yu fasantikoo ci biir réew mi rawatina fii ci kër gi nag wes ko suwantu yëpp staff ak management bi yëpp fépp fu waay mën a féetee rek xamal ne ñu ngi lay baloo ak di ñaan nga jéggal ñu te yàlla rek tax ñun jéggal nañ ñëpp yàlla na yàlla boole ñu jéggal noonu lañ koy defee rek ci réew mi fii ci biti réew fu ci waay mën a féetee rek di ñu déglu saa su ne ñu ngi lay baluwaax bu baax di ko dooree tamit ci soxna Diaray Debbo Pullo maa ngi lay jégalu di la baluwaax bu baax a baax baal naa la te yàlla rek tax mbokk yi su ko defee xam naa noonu la ñuy ñëwee rek dugg ak yéen ci waxtaan bi tey nag moom xam naa ne dañuy saafuwante rek ndax li ñu cëralee ci waxtu tey bariwul ba tax na liñ sumboon tey suma gars yi gas yi sax dama leen dipoot mbaa dama leen wëñ ñi wala ne jarat ko ginnaa ñëw fi mu toll nii because time bi li des bareetul soxna Diaray xam naa dama lay bàyyi rek nga nuyoo ñu dugg rek ci waxtaan gannaaw bi ñu génnee ci tabaski beeg jàmm.
1: waaw dañu ñëpp bi ñu génnee ci julli bi lenn asalaamaaleykum lenn naka julli bi mbaa ñëpp julli nañ ak jàmm lii lañ doon ñaan ñu jullee jàmm bu kenn manqué. Di baalu ñëpp yal nañ yàlla boole baal
0: amin ya rabbi
1: yal nañ ko fekkee ay tabaski
0: amin
1: si barke yunit bi yàlla may ñu wér gu yaram gudda fan xel bu dal
0: amin
1: lépp daal ci la bokka mais tabaski bi moom num mel la tabaski bi moom wa dégg dëgg daal enjoy nañ ko nuñ ko war a enjoy ne wa dégg fekkee nañ koo jaama rek ak wér gu yaram waaye kenn xamu daal lan mooy problème bi
0: la bugg a wax
1: xëy na daal gaay nawet ñëw ñu mën a wax lan mooy problème bi adden because courant tamit dafa bokk si suñ dund
0: si jamono jiñ toll nii
1: dafa bokk si suñ dund courant ak ndox dafa bokk si suñ dund suñ lu si manqué rek dañ koo yëg su nekka ni julli bi kenn munta xam lu moo def mu ngi tànga mobile yaa nga fay doo gis courant ñun de suñ fële moom gëj nañee gis lampe bu taal guddi waaye lu ma si gën a métti nag man affaire bi yëpp mooy kuma bu am ndee ak kuma bu amul ndee lañ ko def
0: suñ yàkkam courant
1: soit suñ boole woon ñëpp sax ñu ayloo dañ ko daan def ayloo
0: bu fekkee dafa am panne boo xam ne dafa am area bu mu nekkee nag
1: déedéet du mun a ne si benn koñ bi panne am waaye su nekkee panne am na xanaa ñoom ba léegi balaa julli bi di ñëw la loolu commencé ba tey panne ba léegi panne boobu mun munuñ koo solve bu moo off daal na off ñi nañu off ñëpp wala bu ñu offee ñii tey ñi ñu jox leen élec ñi gënaa leen jox leen
0: ni ko daan defee di def di
1: déedéet defuñ noonu
0: dafa am ñoo xam ne depuis balaa julli ba léegi ñu ngi off
1: déedéet ñun nag ñun suñ koñ benn koñ ñoo xam ne ñun ñoo bokk benn lifin bi benn
0: pool bi waaw
1: ñun ñoo daan amandool ñoo daan feyandool ñooñu dañuy am 24/7 waaw
0: lan nga jàpp ne moo def loolu
1: dama man yéenee ma ngi ko gisee ne xëy na koo xam ne mu ngi liggéey si nguur gi wala kuy liggéey nawek ñoom seen gox yi duñuy fay
0: ba pare kuréen bu baax la ñoo am loolu moo ànd naa ci yow because man koñ bu ma nekkee ne le am na
1: koñ
0: am na foo xam ne waa nawek moo fa ne ah kuréen bu correct la ñoo am maanaam voltage bu correct la ñoo am
1: caam lu ma leer laa si am ba pare yaa bagage suñ nekka di yaa bagage mooy wa bi frigi nit ñi yëpp ñu ngay yaaw bagage si nit yoo xam ne dafaa jël courant yëpp mu ngi ñëwkat yi moom waxaalewu ma leen ñoom time boobu noonu suñ tasee tëj ñii pour julli bi balaa ñuy ubbiwaat yàllaa xam léegi ñëwkat yi ñu ngi ñëw mboobu
0: jàmbu di ba léegi
1: dañoo ñëw
0: ñu ngi ubbi
1: ñëwkat yi dañ daan toog laa la wax bés suba di xaar laaj pour mu ñëw loolu lii de musu su musee am tamit de man de musuma ko fàttaliku
0: ñàkkim courant mu mel nii
1: time boobu laaj su demee sa 12 daal laaj dafa ñëw ñëpp dañoo xaar 12
0: wala sa wala sa wala sa afta julli tade julli sa dafa fek ñew kat yeb paré
1: paré ñun ñeneen ni ci lañ ñu bari dama julli bi yo parce que do mëna tej pi ci jambour so ñewé da nga am am problème
0: té boko tejé bu sacci ci réew mi fim tolli
1: mo la ré ñu bari dama julli
0: té
1: lool dafa metti nañ ko wax ré dafa metti ci xol suñu of dal pour nit ñi yépp suñu xol yi xamal li sa dafa li soko setlo mu ngay gëna tangal nit ñi sen xol parce que suñu of suñu ofé ñi bo la ñu né area bi ñoo am tay ku dañ ko daan def area bi ñoy am élect area bi ñoo suñ ko defé non sa dinañ xamné waaw nawé dañ am amna problème bu ñu am breakdown wayo am yon sen area bi ci bopam yuna bokk ben pôle bi ñom 24/7 dañoo am duñ of légui lool lan la mi lol lan la min government bi nañ gëna ci ñu ba paré nañ communication dafa ba government bi time bi war nañu gëna ñu communiquer wax ci luñu nekk na nga ñom waxalé ma ñom bala ñu day joxé press release rek nit yi fay une bill time bobu lañu joxé press release ñom press release bu ñu joxé rek nit yi fay une bill dinañ lan docteur suñu lan dogué bala ñu lan di connecter reconnection fees ñom lolou lañu wax
0: parce qu'il faut vous dire mo ngey duga
1: ñom lolou lañu utile waye comme ni nawé sa communiquer
0: yow ya ngey wax né comme courant bu dem bi mobile yi of yi feulé fridge yi feulé télévision yi feulé bo amna area yo xamné ndox su courant démé pour ndox moy ñak
1: daf nañu ko tay nuyoma sax di nuyu ñep balu ñep aha wa dega li ñun ñep la concern wa deg ta fu ne ka ken neku di am nelo bu doy wa dega ne yoy di la ray tangay di la ray li be kagne oncle docteur alaji wa ki sen na musuma salibu oncle jere jeuf
0: yal nañ ko fekke at
1: bari bari oncle qualify mo dama sen musuma salibu mon ko kol be legi munuma ko jot
0: non
1: mom sen na musuma salibu wa be legi mon ko kol munuma ko jot man lolu ma jaxal
0: wa ko senul la pour nga kol ko
1: dede ah yo tamit ni su dugale kay dang ko woro jot nga ko wala jotuno ko parce que affaire yi yone la any fault dafa
0: way bingo kolé rek la xamné jot nga
1: dedet munuma ko jot mobile bi da fay fay mobile
0: ba fay
1: mobile bi waaw daf def dafa fay
0: ok
1: di nuyu ñep tay mom nuyu bi moy lolu ngeen jek
0: ñi antira mo mang lay nuyu lu bare bare
1: antira mo camara suma yaay ci su fajaara antine pané suma yaay bi su bijilu
0: sohna alima nuyu na la
1: sohna alima
0: dom la ci antira
1: mo life is dom la ci kan
0: antira mo domi antira mo la sohna alima
1: dom sen antiram kon mang ko nuyu koku suma mag la di nuyu ñep
0: wala ngay magam
1: wa wala may magam bu su muna nek rek muy lool yow mom man yow man dama amul fum nek awma sa energy pour man energy mo fum nek ni
0: toxo
1: da nga upu kay mom mu ngey jax upu kay mu ngey jax suma upu kay bi na ri ci mbolo dama utuma upu kay bima ko gis mané mu ngok opukay bi mom amal na ma jeri le bare legi nahari deret bu ci dekat bi nit ñi duñ nelaw ko ne on rap nahari deret te yow ay tamit yow nga am cas po secret lay neeku di ñew ba pare buñ ko defé sa habor ba pare samba boy ñu ci dekat bi fi ñu boni le dem bobu non tamit nga wara ayo tamit nak luñ bolé sa habari xamuñ lolu
0: dema rek dembe barki dembe waaw bena saje dugona suñu kër jël ñaari iPhone 13 12
1: ma def
0: ni le do day xam fan la jaa yow dafa melni sacci legui dañ am galage yow xamni sax dañ yu
1: dugg ansuma eso ñaasi mom tamit bi journaliste bobu non fekko kiram jamal
0: wallahi
1: li be kañ sa biir kër sa legui do fa am jamm sa biir neeg yow do fa am jamm fay fey lu was tamit do fa am jamm dëkk bi ndika simbe day mbok
0: lu jara rahas la dëkk bi fim tolli
1: bu bëre do xam fu gaay dé jaar
0: doyna war torop
1: li kay upa na war lé
0: da xam wi ci ci
1: nawe rek bu rek mën na ña xoss li bu ko lindem la
0: waaw
1: té nit ñi ragal nañu taal légui sondel orotu ba ci sondel mu ngi sew baba ngi fi ndu ko laalé rek mu daal
0: bu oré sax soko taxalé sondel léralatu dara
1: légui mobile la nit ñi di use sa mobile nga wara use nga li jana jakati lampa yoy nonu yude tiaj
0: luy tiaj bu wacce na fogo tiaj
1: dama am am yude jël batide walé légui dal ñun ño xamatu lan lañ wara def suma digante yalla rew mi war nañ ko setat li su amé ci rew nañ gëna ci ñu communiquer ñu né a li mo tax nge courant di dem ñun ñëpp ñu xamné ok li mo tax way ken mu ba para different stories la né ka di diga ñi ñu né nawé fi lañ dañ amé Sénégal Sénélec
0: dañ amé Sénégal xaliss
1: Sénélec motax mënuñ tali xawma ñaata man Sénégal mom kuy dafa ñom business ñom duñ ci xali sa business Sénégal ka sa carré la té won nañ dé business bu ko compromise ak dara
0: mané si hobby ñom ñu ngi wax ni ñom ñu ngi am 24/7
1: wa légui ñun ñu nekk si town bi
0: wa motax ben way dama ko dégg mu wax lu am solo mune yeen tel yex ngena yoxu ñun ñi nga xamné ñaata at lu mat ay junne at wala temedi at wala ñaar fukki at yo xamne ñun ñu ngi ci lendeum duñ contact duñ nan ndox bu sedd duñ ta lampe
1: way ñun dañ ci judo ñun dañ ci judo
0: yeen nak ben li rek ngeen commencé tiali
1: ñun dañ ci judo ba pare ndawali nit ñi mom lolu waxatuñ ko tabaski bi mom ñi ci enjoy nak mo naka ba ci julli lolé dafa yahu nga dem sanuko isbeta na nga togo ko lek ko ak sa njobon
0: ay lolu amul
1: bi yoon mom ni la tabaski ñuwe
0: dara wa
1: way dal nañ xamné né tamit suñ la jitalé da nga wara nek botini ci gemé nit ni nopi nit ñi ngay communiquer tak nit ñi suñu wa affaire ni nawek affaire offline bi waxuñ ko ci politique sax nit ñi kan mu ko bolé politique ci
0: li am nga rew mi légui lo wax rek dañuy wax
1: ni wa ñu fa né politique la li bu ci kan bolé ba
0: way bolé ay ma yow
1: man su fekké né man ma ngi fightal président bi man ma ngi ni duma am lay duma bebo set xawma kañ lay am lay legi ko affaire yi lay de nga hulo ko ko non warta won lolu yo nekul lolu di toro kon yo sambir won nañ ko setat affaire bi nekut yi fi politique sax yefi ñepp la concerne su ñoo xamne ne nekuñ di am lay ak ñuy am lay sax war na concerne ci ñoo parce que ñom ni ñoo amé bes bu nek ñele duñ am sama mobile dang ko wara yobu be benen fele pour tiaj
0: té lu mën na xew ci mobile bi dé mën nga ko ñakk sax mën nañ ko sacc
1: ah lu nekk mën na séw di
0: jamono jall gis na né gaay gey patrol tamit way sacc yi gëna bari man lool daf may yëm trop lan mo waral lool hein légoleg ñun suñ bor sax légoleg fo tourner gis pick up buy wër bot sacc yang fa fess del lool naka la wara mëna nekké man lool daf ma re jaaxal trop hmm boy di gëna graw hein té téréwut ñu ngey wër di japp ñeneen ñi xana kon bi yeb sacc la man li yem na ma de war nañ ci taxaw bu baakha baakha gën ci taxaw comme niñ ci taxawé ni dess na torop lay baangi ñaaka sacc yang la solo
1: légui niñ luñu nekk do so waye ñu né
0: yow ifine bo tejé sa nek né ci biir sax ñu ubbi fekkal
1: ci biir gënulo sax
0: ñu ubbi fekkal ci biir
1: gënulo sax ñom dinañ la fekkal ci loolu parce que lu indi li yeb tamit da nga tey sacc ñu né légui doko def dara doko defé dara loi da sa kaw
0: wa lolou tamit lu jara taw sewu la because tamit ki ñew té sa tay légui dañ dé yoré ganay waaw
1: légui yow koku ñew mu def la lum la def mu na la jam wala dara mu daw mu dem bobu every time police da nga nek di jabanté ñu né ñu ci kawam ñu ngi gisuñ li nga investigate bo xamné ken dom mu sa xam bop ak gën bi légui yeen ngeen japp sa tay kat tamit doorul len ko ngeen yob ko ci police bi élé nga yi sa tay kat bi rombasam koñ
0: yeen mu ñew saccal
1: la gëy yow té té ndabu séram di gu
0: dé dafa ñew saccal
1: di gu di len xor di gu légui lool lan la min légui nit ñi ya ngi wax né légui criminal yi dañ né ka di li fi nak ak security su dé ko lool du dégga sax waye nit ñi sen xel dafa tay
0: da la tudde
1: bi ko criminal légui buñ japp war nañ la yobu jangam buri la la wax dé nga dem beyi wala ñu ut métier buñ la fa jangal fofu non fa da so gene di nga talene
0: buñ la tege lo xamne dal bo gene da nga talene
1: so tal so da nga reccu bala nga gene fofu da nga reccu ne li suma
0: xamoo suma xamoo fim tolni fim tolni ku melni ñun suñ kër ñu ngi meral sacc mer bo xamne tay suñ japon tay sacc mu ñu koy def sax naka suru non parce que lim ñu def motax gis nga bala julli dafa ñew jël ñaari mobile after julli mu jëlat ñaari mobile
1: mu ne
0: te duut fofu lem de jël na fa fekk na xalé bi mu ngi tiyé tablette am mu hénu tablette bi
1: hay
0: sa ci yenen mobile ñun luy
1: suñu lool mom bëjëk lool suba la wala ngor
0: bëjëk nga lan la du guddi sax
1: dé bobu la bu xalé bu tiyé tablette bobu suba la wala ngor
0: suba tok di tok sa sal yow di tiyé sa tablette sa yaay mu ngi falé di togg mu ñëw jël ko ci mom
1: ba paré su dégg koy togg ci gannaaw la na tejj bunti sal bi ku ñëw na fuga ku ñew na foga
0: na nga ñu sabu motax mané la tay sacc bobu mo xam mom la mo xam du mom buñ fa jappé ben sacc
1: mu ngok
0: xam nga la fa reer yeb mom lañ ko sip té mën nañ ko def naka sulu non mën nañ fa def lo xamné dafa doy war
1: waaw
0: té fek ñom ñoñu ko def nak té joy nañ ko fune nak police bu né report nañ fa li
1: way
0: police bu né ñu ngi dem di report track
1: du né def non soldat yi di gëna di patrol gis nga légui tuef su jotté rek war nañu baye soldat yi ñu poto wala para yu gaay lifini paray amuñ dara man gisuma dara legui lan moy sa ndige ganaw ñi di protest ak ñu indi paray fofu non ñuy door nit yaaka tour ndop sedaka di arrest lolu kesse lolu ño xamne ñoo ñu xej na ñoo ñu sen constitutional right lañu fight ak ño xamne ne dañ ñoo ñu ngi legal ndisima be paray legui fit ñepp dem gude bo di kesse ne bo dige ben noy sa da nga jog tok
0: ba paray yow so amé so amé nga nay secret sa do olu parce que mën nañ la sé tié
1: waaw
0: so kon naka nga wara def
1: way bandi ñom ñu ngi amé ay gana ay pistol ay lu nekk ñu ko amé
0: ak luñu pensé li ubé buntu
1: ñu ko amé
0: ay kruba la
1: légui nak légui façon ñoyu ñom ñu amnañ métier bobu yeesan bop ñoyu so leen tiyé nga so leen sol su ñen tiyé rek amul dem koor amul dara yobul leen fo xamné né fofu nonu gi nga métier bu gaay am nonu seen bopay ngeen la na jangal métier bobu bam ba nga jëlen certificat ba suñu gëna métier bobu dina am fofu dina am liñ ko liggéey ci réew
0: té li gëna graw sacc bi la doon sacc tay so doon fight ak mom parce que mom dafa jëma defen bobu mom sacc bi pour ñu la jamé
1: nga baay wa yow yow su féké
0: yow sa gagne yow ya koy fajj suñ ko tiyé ñu yow ya ko wara
1: fajj té yow ya yow tam so defé self
0: té bu la réé yow nga perte
1: wa yo sona de ñu ne ñun ci investigation ba par luma jaaxal les gambia ni ñu nekk di reer nit ya ngi reer rek ba par ku nekk di reer ba par luma jaaxal time bobu nonu de su amé yépp ko de gambia yépp ko de waxtane légui lool dafa melni lo xamné né dafa normal nit dafa reer taka xalé jigéen dañu reer di ñu duggal internet di next minute ñu ne dead body dem lañ gis té loolu ba par after non la mo cédé duñ ko nekkul di ci waat légi ñun xana ñun suñu life mom ñun suñu life mom légui amul ben value
0: tégal sa baara ma duggal copper su wala fay ñu ñew ci xal bu guddi
2: yow no def yaangi melni ku am stress de
3: suma crédit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw
2: yow lay stress afusel mën nañ la téral ci li nga xamne moy lebal ma service
3: lebal ma
2: lay lolu waaw ma la ko wax afusel rek ñam ñoy su xalidjami mu nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bu mla nexé nak
3: haral dé kon jëra tut may daw bay daanu pour jënd ci crédit
2: dédit di nga am pour def yo mané be bëgga dé ñu né lé coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
3: tak tak rek
2: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
3: lolu yombalé di mënon na use crédit bi kon bu yaga sa
2: wala lolou nak moy mbir mi su fekkene da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
3: kon xara ma set ba xam te du start wu tri du khas la
2: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
3: waw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
2: waxon na la ko de fu nekkene dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
4: Afrisol, the Gambia's leading network.

0: Saito yar ñi yaax ak ak yelleef yi di multidisciplinary facilitation teams kon na ñepp jël taxaway bokk xex torox tang yi.
1: Hello, AfriCell family. Have you benefited from the AfriCell CUG plan?
2: Can you remind me a bit about the CUG plan?
1: CUG is a cost-effective plan for companies' employees to benefit from. With CUG, the company can subscribe its employees monthly to call each other for free.
2: That is amazing. What do we do to activate this?
1: All you need is the company's registration form, a minimum of 5 subscribers, and only pay $100 for each.
2: Wow! Only $100 per subscriber?
1: What are you waiting for? Activate your CUG plan now and enjoy free talking. For more information, call 170.
3: Where AfriCell goes, nobody dares to follow. Dares to follow.
4: Jërëjëf mbokk yi, welcome back. Li ñu déccé ci waxtu wi bareetul, delsiwaat nañu gannaaw dugal koppar ci kër gi yeeg léegi yébaane yi. Su ko defee noonu lañu koy nuyoo beneen yoon rek anti ramu kamara di ko nuyu tey di ko jaajëfal di ko balu ak di ko ndokkeel ci julli tabaski bi ñu bàyyeekoo ak lépp loo xam ne rek ñaan nañ ko ci yàlla na ko yàlla nangu. Waaye di nuyu tamit Pamodou Diag, Pamodou Dieng suma broda Pamodou moom mbaseen riis la ma jox. Jasner nu tudd di Jasner la de man xamuma gaay sax Jasner la ma jural nii illahi wallahi bro Pamodou jërëjëf waay thank you so much. Dëgg dëgg am nañ ci mbégte waaye ba tey sologuñ ko ndax ñëwaguñ ko kuréen mënta am. Suma anti moo ko dee ñëw anti Marie Mbengue Thiam waaye kuréen bi mooy problème bi gis nga ko ceyeng ca waaye ba léegi dara mën a tëdd mën a gën a sotti waaye noonu la. Waaye ñu ngi jaajëfal ñëpp nag. Waaye Diaraay dëgg bi dëgër na di tabaski de because man am na ñoo xam ne dama daan diggante ak ñoom bi dégguma leen de ma xam ne dëkk bi doy na waar wala daal aduna bi laa mën a wax sax kon waaye yàlla na yàlla dimbale ñu. Ñu ngi nuyu honorable ministre ambassadeur Cheikh Omar Faye, ñu ngi koy nuyu di nuyu Pamodou Diag, Pamodou Alou Diag
5: borom yu wéssi
4: waaw ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri di
5: suñu oncle
4: Coly Faye moom jox nañu salibo oncle Coly Faye moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax
5: ci liggéey bu rafet di ko nuyu wéssi
4: ñu koy nuyu lu bëree bëri di am mbégte contente ci yéen. Xam naa li des ci waxtu bi rek dañuy ànd ak yéen rek bu ngeen mënee dugg rek ñu saafuwante ci C bi 995 7990995 dégg ngeen li nga xam ne rek jot nañ ko cee waxtaanee ci wàllu réew mi nu muy doxee ci jamono bi ci ñàkkul layet bi waaye ci sàcc yi ci sàcc mi mu doy waar lool. Waaye beneen bi tamit mooy ci tabaski bi dañ doon wax ne xar du am xar nangam xar yi ñëwaguñ xar yi nangam waaye xar yu bëri dañ leen delloo ji li ko waral mooy
5: amuñ njëgam.
4: Waaye lu tax nit ku ñuul ak morom ka lu daal man ni ma jàppee suma bopp du ma la ko jàppee man jaaxal na ma wala bëgguma laa dimbale wala saa su ne rek maa ngi la bëgg a rendi te dañ ko gis ci julli tabaski bi moo tax bëri na xar yoo xam ne yu mag yi yu bëri dañ delluwaat. Da nga gis koo xam ne
5: sax dafay
4: am njëg dafay am njëg ñëw ñu koy tudd loo xam ne dëgg-dëgg da nga naan lii bu ma ko naree jëndee lii daal
5: te fekk duulin ñëw yeneen ñëw
4: bàyyi ma dem pese ko ndawal rek ñëw teg. Because dañ laa wax xar moo xam ne yow xaram 10,000 ñu laa wax ay 25,000 my friend ñun tamit kañ la ñoo dimbalante waaye kañ la ñoo jàppalante
5: ku mun sa morom du ma
4: lañ jàppee ne ñëpp mën nañ ñun nag loolu lañ jàppee suñ dañ jàppee ne ñëpp mën nañ ñëpp am nañ ñëpp dañ war a def te du noonu niñ sutantee noonu lañ sutantee lépp nag ci zahir and batin waaw. Waaye daal saa su ne rek yii bu xewee rek dañ ci dee gis ne ndeysaan jullit yi dañ dee sonn dañ dee sonn dañ dee dang dangi bi bugg a dee te mun mu waroon a nekk bés boo xam ne ñëppay firi ñëppay bég parce que boo gisee ñu ne la boo reyee sa xar mi def saam ko ñetti saam bii nga lekk bii nga maye ko bii nga saraxe ko my friend boobu kay ki mënut nga sarax ko wala ki nga xam ne war naa mën a am waaye amut nga may ko my friend buñ boolantee yooyu yëpp ku si nekk da ngaa gis sa bopp doo gis kenn ku sa ngéem waaye tey loolu yëpp dafa dàqu. Loolu yëpp fàtte nañ loolu ñu jël kii ci line bi sebi 990995 salaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
4: Bismillah anti Khodia Kébé.
6: Jaam.

0: kamera manu di bang.
1: Ah, kamera manu
0: le. Okay, abar ke bagin ko.
1: Ah.
0: Mule le number di mule jang, aku ti kamera nu bag le de.
1: Kamera ni adi. Video phone kalo.
0: Han ko. Video ni nu talo be ngan sinjan nu sotole ngan sinjan jang.
1: Okay.
0: Ha. Nga sutu jang bodo tu jang kas mas. Ha bodo tu jang bodo.
1: Ha kas mas bodo.
0: Ha nga mai ku atul kata dula belto.
1: Ha.
0: Okay, atul kata munto. Wa ngan sin janjang ngan sin janjang
1: ngan sin janjang la ko program
0: wow
1: man dama lay dem ko wa dama lay dem ay casamance ay dakar senegal ku nek lay dem man ay guinea bissau dama lay dem ko
0: du ki ngan sin janjang mu jeulati
1: kasset
0: ani fango ani nitalo
1: wow amna na ay wow ko won nga jox 25 rek 25000
0: rek kum kasseto ani nitalo be
1: 25,000.
0: Okay. Hey, man, tawo fly de. Ningo fly maybe atina. Ndawo fly de.
1: Huh?
0: Ndawo fly de. Ndawo fly.
1: What? You come here for
0: what? Ning ka fuko minketa jango fui.
1: What? Ang man de ko masoje mo ba? Wow.
0: Mune amlu hewol fi mama wakulogo.
1: Nada.
0: Ang file yal minketa jam folo. Nga cameraman dul nata jang abdu nang kombole hello
1: ma lay deg
0: ha nga cameraman dul nata nun jang
1: wa
0: ha mimbu kombo fambondi la samba hani sa man na
1: dama ngi ngilun ke tan cameraman yu ko ko ngi ngi hello
0: hello ngo
1: ha
0: mané
1: wow
0: ñu jël cameraman combo
1: wow
0: ñu ndir ko fi famondi moko yobbu ba légui ñu wudu
1: ah
0: dañ jël cameraman combo ngi ñu bëggu kaas ma tour non nga do fanam bondi nang nga do fanam bondi serkunda nga cameraman do fanam bondi serkunda kabra nat na njam ay ngan sindin kel na camera rek ata boyta afalat da
1: allegi da yitt men bëgg ko am bondi yu legi mana yenn yow
0: cameraman fulalom cameraman ñaar wul bele fata
1: ñaar cameraman yu bëte ko
0: ha awu bibi jamme ajibi ni nata so ñewele den la wax ne fofu fur leen sul den la ko won
1: man ke dama ñew ba ngeen ma won fi sul ñaar cameraman ngeen jël ka sama yu bu ñew ko ñep
0: ibi fatale
1: allo
0: ngo
1: wow
0: ñum ñaar dañu dédé ñaar
1: cameraman yu bëdé allo
0: ngo yo so ñewulé dañ la won fu ñu sulu gaay
1: man waxu buma waxe nga may won fu sulu gaay dama lay laaj manam ñaari cameraman yu bëdé la wax
0: ñom ñep dé
1: wa ñi ñe bëgg ma jël mënd yu moko
0: yu ki nga ñewudu
1: mën ngay ñew mo ba nga na ka ñay ñu ma lay laaj ni ma

0: djuroom meni waxtu dairatul ashihin dinañ dor burda bi andale kok daire yi nga xamne won nañ len ci jotaay bi programme bi nak dina dembe fukki waxtu ak ñaar wala rek fu munaim ndik nit ñi nam nañ programme bi programme bi nak dinañ bayyi suñu rak ala ablay sosé mu tudde ñi nga xamne ñom lañ jaklel bes bi ak ñi ñuy fatale ko ci bes bi ablay
1: jëri jëf aladji modou kaddi refetna waye bala ma ñew ci ñi nga xamne ñom lañu jaklel jotay wa kër bu te rek ci gor gi ndax amna luma dégg sank nga

din tata fo kurang man sabatino katuko mune kata hello le sotota wo hello anata ke hewadi jumalla akira watu mina manyinya tilitang wala tiltanin kiliminda sa banda salo nadunda wokono ngam fiti fiti nyawa nya mankana no abulu na banda sali fo mbada banda kono anu hani samba kata kande prunga lo mbenu moflasio mena bare ngam info drong problem wala bekering dunia kono anu problem nya man nandole jang afrika la nying tili tili jiyo la ngare kafule nyama tili jima fungo la montul tu because welem nka sandiro fanan ke dulal minde fanan kurang wo fanan wol fanay hello dama nin sotole e fanan me min kone bole kone bi a jam faye jam mala bara man ke faka fo manan ko lale mka fo fe ngobe la woto faro man ke sawot wana la ji kurang faata dron mbesa kalam tako nawek sawonteng and me min folal ye dron wole mambulo la nyokan pour ka si rek bare mi wul dara ngan tesiti ka ji ko nyen dok wol nyanga continue la nga katana masimol min fanambe lorin dokol be kerin nga dol soto nole wol kuma sta borla na sola fanambe tama gambare na masim bal fula bije wol fosaba wol mamurna no folo no wol mutara fanabe fisialale ata kala ko be bolale completely ni wadu continue bra se fisia nga bo

0: lamu ya lamu fiyobe min na kafu kacha tare na kacha ko la ngai sin fa ta ko min ko fu tan la regional education director of office ba ko te financier la sin fa ta
1: ha masanje min ko fa ta na ji be nya wonya na me ra ko anyan ta la ya la asal ko ma ni la mu wa sana le sin na ko
0: ta on ko na ka ji sai ba wo ala alfa la normal le ni ko ma ni la fo sin ate sta no Mustafa ita fana ita staff umoto ya ila mwe ya nawe sal staff makaramu ya kwa yala mba afila aliko ali ya mfuni ya menike hali kenusu kama la mingi mfana mfala aliko uwa nginga bondi jani sayi na sambando ofisi bali tafoda ni regional education director full finance sim fata
2: sanya abarka bake na sanya ni mkoyen suna bake anda endini wala na ndelbe meume no ma ya wono tonya ita ma ni kutu kadu dinu la nyantolo ya tara tenku ni kairo ono karamuto
3: bi ba fola fata ni dinu la sama asake ni kutu ande ni o medin de o men sa ite a wa to sita ko mo de ya
0: ya mo foto nya no para mun wa nya ta ke tan ka dura din kira te ko din de mun be mo to ta sa ba je la le ko to nya e sa ba de ko fo ni ku kru wa su kun tu ka ta manya
2: mi se be ko me ya fo nya ni ben nya ta ke la ni o ke ta nda fo na ta na te mo la ka tu mo wo lo mo
4: Je suis un peu plus de temps. Birina kaydo djive na kese kese ni nomo minke na kuma mum wolom Mr. Fall alia fonyandi ay sisu ko na folo fo denni kese kese ro wolom na kuma kaw
0: yo Mr. Director na barka ba ban fanse la hidi ngin nako faranga sim fatal kaje ko dindu mum be dem na maro ko e si tanka
2: na la kuma kaw ma bari ndebe murula na kuma kaw na kan na dem folo dima sula ta tonyala
4: lafta ke lahir kukirna koyin ku tonyala ta malade andum ni police wala kisikisura itende ko Mr. Falde anya pita idimo kan duwa ta malade andum fa Mr. Principal ya fanyala already ako nyun ku futa police wala male ila bunda ka fami yako gender and child welfare unit kantu ko bunda la marta musol la boy kan anin tajirente ya yam so ay so romano ndro sain duwa ay fana ya do ko Mr. Falle nin kisikiso ray tende ko atele nyinge duwa ba busal busal nya yaw mi aron ko momo bi ye mi aron be ken mirain sifal ita ket yam
3: direct ko mi ya fana ndo muso ba to le mama ni ke wol sita musol man kan so to ke ko bari laftan yi na kaje ndi musol mi da karama ya tan ko so to yi na karama ka to wole mun to fana na se wo ni me so ko non laftare en hakilo ni tempo na je ko ndi won ba karama la ibet karama la dami ye tan ko so to je bari ninga ni si famo a kan to alfa alfa mo de wo o to kamala mal dani al tek ko ta ma ba
0: yo ni la ko mo mele a baraka ba ni men ka tawketal ron man ken sawot bari en se lahi dingin na ko anyo onete fulan jan
2: ala barka bake director
0: ayo
2: ayo
5: ayo muso nin ke tema tajireya memu sexual and gender based violence ti wolom ku kolengoluti mo kilin kamellano modokan hakke sembe daso membe muso nin ke tema waranto keni muso tema adabe nyin kolaya ko wol kono diya ko yato lanyo ya balajato lapiro ni ko ya kolaya membo ko nendirolu kodo waranto safaro tilimbalia anin adolu melboko musol la nyaakaato ta nyin tajire yalu kasotono dula beleto kordalu kono satew kono kata fu karam bungoluto woto ikane de diamu yadante 1229 kumandi line wo line to adungite fenjolaji isidante rofana keno nyin dula dantangolu to ka folu melbe malaring dindingol la tankola child protection committees police bundaluto dinkiralu melka makoyro sindi moluma meleni nyong kolea kuolu soto même one stop center sti social welfare bundaluto waranto kafolu melbe loring ni nyong tajire ya kulurolula melmu multidisciplinary facilitation teams woto alimbe diakuyato lanyo ya animu solu ninkel tema tajire ya nyato kuntu

0: Salaam alaykoum mbokki deglu kat yi rek so le nekké di deglu rek West Coast la sen mbokay de joggé ko Gambia Fire and Rescue Service mbadi ngol nalbe la moy kandron albadi mallo minialam ko kabonali Gambia Fire and Rescue Service bi alié station of sa Ibrahima Banja Soto Diané
1: way assalamu alaykum mbokki deglu kat yi di len nuyu ke bako na sa tour ak sa sante di len wax jaajo ñi ngi joggé fele sa Gambia Fire and Rescue Service kon sa su nek niñ ko faré di amé fi alhamis bu jot jumaliko juroom ñaari waxtu commencé ko ci juroom ñaari waxtu ba jumaliko juroom ñett waxtu di waxtane ci mbir bi nga xamné ni mu ngi liggéey bi nga xamné ni mu ngi joggé fele ci Gambia Fire and Rescue Service di nuyu pour rek ñi nga xamné ni sa su nek ñun ñi jappalé bayiwu ñi ben yoy di nuyu tam señ ci fay officer ba ci last passé di nuyu képp ku nga xamné ni sécurité ya ngi éw ci biir Gambie di nuyu mbokk Gambie yépp di leen wax na seen mbokk la seen doom awakebe maa ngi ànd ak tey suma boss Tizon Ibrahima Banja
0: jërëjëf Thiébé barka baake Thiébé mbaadingol mbéeléo mooy ñun na Thiébé nga mi rab bi nga min soto na tabulooto jang coming wolom na wala daati wolom safety at the filling stations ni ko safety at the filling stations rek wolom na tanko essence waafi dula wala tuluma waafi dula ni aje nga wo sàmm nan Thiébé ni aje bi saate saayin itaata karawo kara i be essence ero jëla wala itata hani sateringol to dam yaron ko is off the road ika local fuel dilal je mol min yaron ko ika sanso sanyin 20 liter kono ika traveling dika samba sateringol to ka wafi palitas komi ika tala liter olto liter kabolto ka wafi molma wol fango mo molete min yaron ko akuma yata bake pour nga nyin kacha nati because nyin wato kono fang nga wol jele i jama adun nka nga mingena je mingena siata i jamalu kay sanso landi la bitikol le kono dol ka landi fam fo ila la bungolto mi yalon ko amang koy nitra dimba bota je dron i bagela ko wona e we sanso taraje ay abe alaman tankala kelale because abe kelale dimbalti mi yalon ko abe la bungo beti nyala ni mi ke ko fang inyo betulaji alaman tankala la fanna ke ta sakontuma wato minna molbe laren suto because esanso hani tolfan nimbe ka candi kan ka foye ko foyte amira e sanso mburoni mbotalti koy balandi la comptoir o to rek ka wafi molma e santo e sanso e sartol le soto mi yalon ko nimo o sartol timandi ite manya na e sanso wafi la jorangol le bije mi yalon ko ite fang nyantay munafa na wolla sudin case nin tra dimba kanatay bulu ibe o jorangol le tale ay fang followe dimba kelendi wato minna dimba be commencé kan janni be démarro sot la kabo Gambia Fire and Rescue Service bulu wala be démarro sot la from momo bulu ete nyanta kala molti mi yalon ko e nyante fankanta la jorangol la adi nyanta kayto le fanan sot la mi yalon ko e wo kayto le bete sembentu yala fang pour ye wo process ke bare kana jeki jeki dron e san so sanan dron e ka wafi ko momi yalon ko be tulsele wafi ka wala be dulino le wafi kan ñu wato ko ngaw mo sifa jamal leje hani raidal fang mi yalon ko molke borondi modul ke la raidal tay ke dundi fo bun ko no adum belief tele ko raida man trakere mi yalon ko aka gaso le lo yus raidal be minu e borikan e ka essence le yus essence mo fennete mi yalon ko nindi mbakata tala dro aka jaw ya bakele especially raida mi yalon ko ite a pousse ya dundi la bun ko no e nindi mba bota jannim fango wobe raida e dimba fango be malala o katra ite tanko raida la tanko essence le bije tanko le folo ka kandi adun tanko kandi be kandi to fang na suti ata la hanin tra dimba mam futala kandi be kandi to na kandita be tela la be fetenale adun na feten tare ka be masibo kelale yo wolati na nganyin ka cha samana ni aji be sa en sate kone kofta daw daro ki be sansero jela e sansero mu fennet mi ala ko anim public manta comme in public nyanta min kila essence rut wolo yeta essence sa ye boji bare essence ro manyana kila dula dingrati dam ya lan ko public la bendulalom mar sa nga jele public lafta ka essence ro ke la bendulalti essence ro tiol fango like pompe attendance ol min ya lan ko be du ko la essence ro to last time te fango ni do e nyon sabale because I mole nate ani mo be kachala station oto ndena ta fuji lafta lula fante nyanta lula dam mo be lorinji nte dive taway lota ko kamfata ko nyeko munatina e iman corne ngay ko jam manki lodulati ako jimaati la lodulati say mi ati si woto o kafo jimaati la lodulati ngay temi la do kolo so wosi fal barngalo ne ko amalong na long di risk ataja te o trailer bar tonya tonya e fonse mol kachande wala pour mole lono soto o karo la demandi ya londi dangerous attack to ni di risk attack to long don to mando bato e be silana le pour ko si fal ke kebe
1: ah mboke deglu ka re ganna ste sono fi de bagne bu waxe lolou ci kalamu so ce ma leralal len ko ci olof ah te topé bu ñëwé moy safety at the petrol station parce que gis nañ na essence yi nga xamna ni fofu lañ di faralé di jënd di essence ni ñang ko yusé ci anam bi nga xamna ni daf di indi lorangi parce que gis nañ na amna ci ño xamna ni seen dañ dé jaay essence way ci seen biir kër yi lañ koy jaay diko duggal ci biir neegi ta nek na li nga xamni risk bu bari mo fa nek parce que jaagati essence bu nek constater num ko waxe war nga mëna am kayit wala nga nek ki nga xamna ni nga jaayo ko ci place bi nga xamni dafa safe bul ko jël diko duggal ci sa biir neeg wala diko duggal ci place bo xamni ne su safara amé rek dina indi li nga xamna ni moy yaaho yaaho té lenen tan la wax nako mo ñi nga xamna ni ñi ngi amé rider gis nañ né parce que rider bu nekk daf dé mëna use yaakaana essence den amna ci ño xamna den dé jël seen biir rider diko duggal ci biir ni nga xamna ni fofu lañuy tédé té lool yëp nekk na li nga xamna ni risk la parce que so xolé sax ci biir su neeku sa affaire safara neeku li nga xamna ni it healthy.

0: place. Kep ku nga xamne ya nga use fofu as a garage, desist from doing that, because if not you will create problem bu nga xamne do ko meuna handle. Cebe
1: ah mo ki deglu ko rek kon degay ngosti num ko waxe rek essentiel nek na place bi nga xamne ni waruñ koy jël diko def parké kay moto wala difa park li nga xamne sax moy rider, because ba legi sax lolou mu ngi am ci son observance am nañu xamne sen rider parce que gis nañ ñu bari nak ñu koy def xamu ñeneen ñi nak xam nañ way dañu def rek ngir lan harama tek ko fa parce que awma fu may park wala bugumaay dem fay pan night ñu may garder suma rider wala suma moto bi. Then way nek na mbir bi nga xamne ni constitution of sabagne nu ngi waxe safara bu fa guiné da fay nek li nga xamne ni yaxo bi da fay ga within 5 minutes mun na ci indi lorangé bo xamne ni ken fogut ko won li nga xamne ni yang ko don liggé ay ati at mun na la ñew yaxa ci 5 minutes wala 3 minutes parce que nek na li nga xamne ni essence la mom su xasse tar rek dafa ga amul waste time. Kon mbokki gambien bi wax nañ di baye xel ci lolu bu ba state wax na leneen li nga xamne dafa important gis nañ ne legui most of kon gamu yi wala moto yi nga xamne ni ñi ngi dem ziaré wala ñi ngi dem ci province kon bori basse yoyu non dama day gis dañ dé mëna am special time bo xamné ñëpp ci lén dé dajé den su boba ñu duggal ci bir moto ñu mëna di paway lool yëpp daf dé nek mbir bi nga xamné dañ ko dé mëna défé ci yenen essentiel té nekku li nga xamné ni dafa war lu wa nekku li nga xamné ni lu wax la parce que do mëna jël essentiel kon nugo sté waxé ra nga bëggo koy def garage nga bëggo koy def pagé kay moto difa nit ñi difa dajelo soko seto spécial ñun jigen ñi sax yaangi genn ak sa jëb ak sa dom xeyna yaangi jital ñaar wala ñett wala ben den kon lolu non ñi def nek na li nga xamne ni risk bu mag la ken ñaanu ko na way doomu adama nja bi dunda bu nek daf de wara sourale nagn ni sourale sa su nek ken du ko ñaan way dafa jëra bay xel parce que soy dunda lu nek ni dañ do kon olof num ko de kuy dunda ku ne dara wessuul la kun amna yo xamne balam ñi dal yaakar na ne ñun su suñ bop ñoko wara ñoko ci wara ar suñ bop bu ñi dal parce que essentiel yuñ bëgg jël def ko garage def ko place bi nga xamne ci lañuy dajelu di def naka sudu nonu nek na li nga xamne dafa risque parce que essence nek na li nga xamne sa c'est tard rek da fay gaaw bala nga am kulay wolu i da fay nek ñin faire service wala da fay nek dekandor wala lu mën ta doon bala nga am lu lay wolu dal il faut yaaxu am to lolu danaka nek na li nga xamne ni amu sas
0: wa dulaf la ñim bankoto ni tata bu ndum police station opposite di police station ibe garaso jela mi yalan ko jine motul kasar sejele iba gela bolon ko motul kasar sejele wol fanan di same thing like ja oil mimbe brikama ñim essentiel fanan di same thing garaso ni essentiel le be ñonkan e comme nga fu ñami ni mol la tanko man trawoto essentiel always ñanta kala dinkralti da mi yalan ko momo min tata ji rek ay sulole soto ji like comme ngasul kawafi jatata gas falingol la wala atata supermarket oltoji wala atata sansole sang rek ay boje bar jete kelano katchadulati jete kelano mola bendulati because nim public bentaji ning ning dimba bota woto jannim public be fang kanandi la woto abatar la mojama barmata woto wala mojama niyotu ta woto woto mba fulam moli ye fata kata essentiel to kajeke bendulati like gamol bekeri wala ziarel bekeri wala trabulin bekeri nga jele ñin salignati nola mole wodin kra si falle ke bendulati ni moto nate ka molge ka bori from one corner to another jente place ot mi yalon ko mol ñanta sut yala jela sako se je ke bendulati ntol foro le benkan adun ntol obligation lolom ni e public ye any problem min soto je ntol binala le as life safest nga make so we protect life and properties there but na wajibolom fanan pour nga itandi molla maybe molka ke bari malon barke londala wo fanamu wo mundru la wajibolti pour nga mol karandi kay tandila tumando bato molba ke kangi malon barnia moy ya long di risks attached to askeno ye silanda soto ye wo manya sifal bula nimbota auto rek ngata drive wala mini yalon koy kamotol boroni nan kana kay sansol sang essentielol to meta fola drive wala ko ni borta inata essentielol to rek yeke moti mi yalon ko ibe ibe la moto fala janni be firoke lay because ni ma moto fa ikoy firoke wo fanan ne ne hapulta kastulle drive on atale anim ay moto londi ama moto fa abe nimbe firoke kangay drive o ya mira ko nim pare tale yatra nimam pare ni hosola no

0: bula e tanko kono le abe firo kan drive o wututa wato min rek hoso fango la kanata nyimbulu a jolonta duma bira jolonta duma spaketa dimbabota wolati nanka fumule ko ni nata e bela ingino fala le firo ke ni pareta ye ingino mala yena kontine e mbe minkela mbe laino yellale pour mol fanam min yalon ko ikela moy programme la ibagela wo mol fanan ye ideal min soto pour ka kafu na kachato wala ñinin karol min soto mi yalon ko ay jahali nse wo mol fanan konoto dia ke jabi wala ke la ñinin karol jabi ye nindra fanan itul fanan sen konoto dia no pour kan kafu londo la because amanke kontrol bi janga belelon ndo modo bi jam fanga am access soto kasi jang ay min long fanga sekeno ndol ma wolon woto be sula la mol nkadiamu minie e fana e londo min soto dimbala karola wala tanko la karola e sen kafunda wala jebe
1: ah mo ki deglu kadi rega na stay bu ngo hello xamna si kanam tuti dina e bilani si kep ko xamna ne yaangi buga ote nga buga am lo wara am lo buga lacce si programme bi wala nga buga yok sa xalaat ci sun programme kon te num ko wara xeyna amna ku tok fele mu ñe deglu xam xam bu ci am sa mo ci upp suñu bus way yalla def na amul access bi pour ñu tok ci radio bi di waxtaan ak mbokki mbokki deglu kay de ah konste num ko xere ñi nga xam ba legi ñi ci safety of the petrol station parce que gis nañ na petrol station legi dañ ko defé anam bi nga xam ne da nek na li nga xam ne ni moy du luñu gënal parce que do mëna jël essenceur yi nga def ko garage konste num ko xere wala legi wolek sax li ci drive lañ koy jumalé ñom ñi nga xam ne ni most dañ dem mëna jënd essence garage et petrol station bi luñ leen di advise ak moy bepp gara driver bi nga xamné ni ya ngay jënd essence la wala gas wala lu mënta doon ya ngi koy jënd ci essenceur bi na nga mix so démé be fofu nga fay sa machine bi su boba dina nek li nga xamné yow di nga save passenger yu nek ci biir moto bi dina save ku nek di la jaay essence sam dina save parce que fay gëna nek nga ki nga xamné ni ya ngay jënd essence ci si gas petrol station bi te faylo sa machine bi lolou yeb gis nañ na daf di meuna indi legal leg spark daf di am te spark sum am rek si essence rek in fox safara am fa te su boba lora nga dina am kon mbokki deglu kare dinañ len jox line bi kep ko nga xamne yaangi bëgga oté mon nga oté si 354 9172 354 9172 kep ko bëgga oté rek mon nga oté si téléphone number bobu su féké am nga lo bëgga yoka si programme wala amna lu la jaaxal jumala ko si topi bi nga xamné ni tay mom lañuy waxtané
0: mbaade wol mbélé ya moy ñonna kébé min fo 354 9172 mbaade wol coming mbé min fo ka ngalé hanika bi mbé continue la wolto kébé nim bota woto nga ñim bambandi baake mol min yalla ko rider tiolom imang isilanta allo allo kola nga kola soto allo allo kola
1: kep ko bëgg oté rek mën nga oté ci number bi
0: 354 9172
1: wa 354 9172 ko bëgg oté rek mën nga oté waat ci téléphone number bu do
0: ha kebe mbé min bambandi la wolo ñinti molu min ya lan ko raidal bebulu e ka silang sungol la wakati nek la raidal dundi fo ila salol to wala ila la bungol to yo ni aji be raida mu jeluleti a jartete imam fere do soto be rider park la nyaminim foy rider ta ya dundi la la bonto ni dimba botaje ay rider taraje abe tinyar jamale kelaje askeno ate danna tinyaro dammato soto fengo dammala tinyaro to barasitano le fo ay mo niotu woto mba fula moli kenol be kerine haniye dulale dada banta dami yalon koy be keno sanna yela rider soro woto is far more better than e ka rider ta ka dundi bungo kono because of iba borondi kan sungol lela always nka fo mo lele sungo ni silanta lay hanja dimbalay malay ka hany minela because dimbalay grauta sungoti sungo nate nata abe fenkili ne jibela mi yalon ko ate sulata wala ay access soto wala ay wocci kare kay ta ay totuji yo bare tumando bato nin dimba nata dimba be fengo ni niyo bele tala afele nga kola soto kotenke alo kola
2: assalamu
0: alaikum salam
2: Hade.
0: Wow. Yeah, yeah, right.

0: waa waa Fane.
1: Maa ngi koolee Farato.
2: Farato, jërëjëf.
0: Welcome si programme bi.
1: Maa ngi rafetlu si seen programme bi.
0: Jërëjëf waay.
1: It is really interesting.
0: Thank you very much.
1: Ñeen a ngee xam loo ñoo xam ne xamoon nañ te fàtte nañ.
2: Exactly.
1: Ñeen a ngee xam loo ñoo xam ne mosuñ koo xam.
2: Exactly.
1: Man maa ngi ñëw si yëfi rider yi.
2: Exactly.
0: Waaw.
1: Dëgg la, dañ dee paag rider si si biir seen salle yi wala seen cabinet yi.
0: Waaw loolu dégg la.
1: Man fu ñu nekk ni man dañ saaja suma rider si bitti laa ko doon paag. Maa ngi ko jëndal within 6 months la ko gaa saaja, maa ngi ko jëndoon $50,000 si. So ma ñëwaat tamit si yëf yi tamit comme like maana pare comme ñu de like local sellers of wells.
2: Exactly.
1: Man loolu du ma blame ñooñu de. Man naka fire service lay blame. Su nekk dina bule mu ngee ñëw. Bu ñu nekk ni su nekk ne yaa ngi def legal naka business.
2: Exactly.
1: Loolu c' est responsabilité of fire service. Dañu war a topp gaa comme ni ñoo toppee drox bi si biir de comme naka drox squad yi ni ñoo toppee drox bi ñoo jaay si biir dëkk bi.
2: Exactly.
1: Loolu tamit laaj yow fire service tamit loolu lay war a gars yi war a toppee tamit naka xawta ko local sellers yi tamit si biir dëkk bi comme ñu wan leen safety su ko amul lancine. Ñu try mu dem uti lancine. Ku am lancine make sure nga am safe place boo xam ne foofu nga war a jaay su nekkee amuloo safe place ngeen stock borom.
2: Exactly.
1: Adde loraa nga bousee génn dina ëppa li ñoo topp ni di wax wala ma li may topp di ko si rido bi di ko wax.
2: Exactly.
1: Maa ngi rafetlu programme yàlla li yàlla may fanaan a jaama.
2: Amin amin amin amin amin.
0: Jërëjëf Bousa.
2: Baraka Bake Bousso. Kébé ngamira Bousso la contribution au BTA tabake la ay mim fo toñalom abuko nga fo ñamini mbé be ñi saté le kono fengo pem problème au problème mim be ñi saté kono mbélé ka encounter mbélé nga lon di risin way people are taking their riders ke dundi la salol to wala la labol to nga lon ne ko sungol le mol de wundi bar comme nga fo yete ñamini ni silata sungola i hañta dimbala woto hani kabi ite malong i hañta minna kantu sungo naye rider lay target abi rider damale ci kala ay fintiji bare nin dimba nata rider wo ite fango asulatal bel abi bildino beti nyala se keno inioni ila rider fangal betuji bare maji briyate la rider ci kay rider damale target rider ci kay tata bare mambu ci ka imate fango niota woto still a chance to le pour ka rider do soto yo local fuel dealers akamim foten koma ya foten nyamini exactly we are following them nga lonne ko ika kele bare ke mabole bare nte hani ñi wi ko kono nga mofla be mutan I tell them that ite ko be mabo kan ite ma mabo I lafta mo le na ye fuelo san ni mol ma lon ko ite be fuelo wafo la yale ite te fuelo wafi la
0: okay
2: mol ba lon na le ko be fuelo wafo la wala bat na la mol ye walin na wota lon ko ite be min ke kan wuli eta the right place ye procedure protocole noma ye kaito soto ye fa esenji sa soto ye train iba use la ñamini inspection obe kala le ka djeko you have a suitable place ibe fuelo lani la dami na man soto will stop you barnite koy be mabola ka kuke mi yalon koy is illegal at the end of the day loi be mutalale adun loi ignorance to law wo is not an excuse pour ka foko ntema long wala bat na la loi ete free non non non ko ku janni be dunna kono iñanta lo ne ka dum min kono the risks attached to adding the advantage and the disadvantage mbedun kam min do nyanta wolonale baraka si fo ninku kete konté malon non non loi bu kam loi ma nyasoto amang tulosoto nin nyala se diaro mantre kan tulola la moy romantre kan so balafate nanola sympathize mote sympathize nola a nyamantre kan amé la moy la ike la moy mol la ye balafa ay kuma kan min fo yaat na ye balafa wala i nyaaye min ge yatina ye balafa bare nandara amari nya mantre kan atulo mantre kan it's not possible pray balafa ye woto moli ya try by all means ye fonyo ka kul ke miyalon ko ani luwa manta moli luwa bunya luwa munto la tankolti ninga luwa bunya dron te nyon tonyila bare nindara man luwa bunya dron be tula nyon tonyila le ha
0: ah mboki deglu rek degen ngeen ko kon kolas bobu lu wax amna local dile yi nga xamne dañ di jaay essence ci biir dekk bi ah su mo ne local dile moy ñi nga xamne ni ngay jaay essence ci biir kër yi wala amé bitik bu ndaw di go fa jaay ta amuñ li nga xamne ni moy lens amuñ propre document pour ñu jaay li nga xamné ni moy essence nek na li nga xamné ni ñun tam ñu ci dox suñu matuway parce que so holé sa consité num ko waxé ki jaay ku nek da nga bëgg pour nit ñi jënd ko su féké né yow yaangi lahatu du jaay kon ni nga waré am customer do ko mëna amé parce que yaangi lahatu du jaay den bala nga égg ci stage bobu yow way not nga dem fi nga xamné fofu nga wara amé kayit nga out fa sa kayit nga jaay sa business bi mëna dem nga save li ngay jaay mu save way nga jël essence duggo ko ci business di ko jaay nek na li nga xamné né risk bu bari mo fa nek né parce que essence bi su talé rek alal bi ngi doon out alal bi sax bobu dama koy tege fele mun nay tal kon for example goudi wala mu nek ci time bi nga xamne ni ñepp ñu ngi teudd ci biir neegi yow essence bobu non tal bala nga xalaat essence bi sabakan bi sa mun nga ko ci ñaak wala li nga xamne ni sabakan ni jowoti li mun nga ci ñaak te su bu ba di nga nek li nga xamne ni danaka am sens wéré esté ki lu waxtam amna solo trop kon lu tax ñi dé park sen raidé ci biir neeg la parce que ñin ñepp xamnañ légui generation bi nu muy démé mo lo tax ñu bari ñi ngi park seen rider ci biir neegi way constater num ko waxe re ba legi dafa nek li nga xamne ni risk la pour nga park sa rider ci biir neegi parce que safara su guéné rek safara bi nga xamne ci essence de guéné dafa gaaw mom dafa outé yenen safara yi nga xamne ni daf tay guéné ci biir neegi parce que nek na essence nek na li nga xamne ni ndox la su xasse touru rek daf di tassaro te su tassaro rek safara bi su guéné fu essence bi nek la fofu dina tal te su talé fay ko
2: dafa comme gas la safara bi gas bi la dé topa fu gas bi munta dem rek fofu la safara bi dé trouble easily
0: nek na li nga xamné ni daf dé easy trop pour mu yaaha bala nga mëna am accès ci fire service pour ñëw dimbalé wala nga am sa décanor wala whatsoever lu munta don bala nga am lolu yëp daf dé def li nga xamné ni mu yaaha kon nañ dé bay xel bu baax ci affaire li nga xamné ni essence wala gas wala yi nga xamné ñu ngi koy yu ci biir neeg neegi ba pare healthwood ya ngay jël lifine bobu non diko noki nek li nga xamné wir dafa basé ci wergu yaram baxu ci sin wergu yaram dara
2: exactly because oxygen bi dafa sensitive trop su jaxaso ak dara rek lu nga xamné baxut rek mën na la jox benen fever mën na la jox benen lorangé so sakontuma lu nga xamné everyday yang ko inhale budé once la sa iné blue moon waye lu nga xamné bes bu nek ay yo ngay indi rider yang ko pack biir neeg bi so lolu nekana lu nga xamne dafa kemané trop 3549172 3549172 cipp nga xamne bu nga bok ak programme bi ciébenim bota woto nga ta molto min yalon ko wolle kay sanso trouble ndi ka sambal local fuel dilalie still meñi rider tiolé nokan ikam moji rider ay bidon 6 e city atébe siring rider téma ika doje nay bidon foke koma ay bidon foke nyato ay bidon kilingota a la sisoka ay an will be mu 20 liter di abol borondi kam pour ka samba kata I use local as a local fuel dealer allo allo kola aha
0: welcome
2: exactly you are welcome okay.
0: Yo la kan ak fuy oté.
2: Maay dalaba. Yangi?
1: Dalaba, dalaba.
2: Dalaba. Okay.
1: Fos ko ba le luwa.
2: Mhm.
1: Ko mune mo ngey bilew fay sa bi. Way man dal bilew mo fay sa bi. Man li mo ñeka bilew moy.
2: Mhm.

0: Waaw. Ok. Jërëjëf ci sa
1: Jërëjëf waay.
0: contribution boobu, rafet na trop. Xam naa ne ñun ñoo ko déggandoor. Nguur bi yéena leen dooleel, te nguur bi de fa nekk fii pour ñun yëpp. Yaakaar naa kebe lu mu wax ni autorités yi ñu ngi koo dégga. Comme lii waxtaan la bu nga xam ne dañ ko bokka, ñun ak ñun yëpp. Nit ñi seen call di contribute dafa nekk lu nga xam ne lu important. Di nga gis ne ñun nit ñi dinañu yokkal xel. Nguur bi tamit lu nga xam ne seen responsibility la, as far as ñoom tamit ñu ngi déglu, they will work on those fix those problems. Waaw, ma bàyyi la nga continue.
1: Ah mbokki déglukat yi, kon ba léegi rek si borom daay day la ñuy nekk. Constat bi nga waxee rek gis nañ ne léegi mosof dem dañ dee mën a jënd essence di ko yóbbu nit, wala ñoom si seen bopp sax ñoo koy jaay. Bari na ñu koy def nag, man dama xamul, dañ xamul di risk attach to it, wala dañ dee def ngir lan, xaarama def ko rek ngir ma am lifin
0: xaalis.
1: Waaye yaakaar na xaalis neex na nag si kaw soo si soo ko mën a enjoyen ci noo ko war a enjoyene. Parce que su dee yaa ngi jël sa life di ko risk, di jël ay 6 bidon 7 bidon si benn machine, nekk na li nga xam ne nii risk bu bari la. Parce que si for exemple tey su fekk yow yoon bi kenn nit moomut ko, ñun ñëpp ñoo ko bokk. Yaa ngi egg si kaw rider bi, yaa ngi eb bidon 6 7 wala 5 wala même benn bidon sax.
0: Yaa ngi toog ci diggante bidon
1: si diggante rider même benn sax station officier bañ ne nekk li nga xam ne dafa uur. Parce que kon noo ko waxee rek, su fekkee moto laal na la, soo daanu obvious safara dina am, te yow safara boobu su la yàlla dimbal di nga si ñàkk sa bakkan den su boobaa yow xaalis bi nga doon dawali ndax di nga ko mën a lekk, doo ko mën a lekk, doo mën a xam sa lu muy saf. Parce que su ko dee moom dee nga même su du dee sa essence moto mën na lay laal, essence boobu noonu su tuuroy foog naa li nga si ñàkk sa moo ëpp li nga si doon séntu. Den yaakaar naa ne war nañ di bàyyi di eb essence si kaw machine yi, di si eb benn bidon la, ñaari bidon, wala lu munta
0: ni teneen saay ci naaj bu tàng
1: li nga xam ne nii uurut. Parce que su la moto laalu sa yow si sa bokk ba, parce que machine la mën naay daanu. Te su daanoo su boobaa yow mun nga si jëlee sa mun nga si ñàkk sa bakkan, wala nga jëlee si gaañu-gaañu, wala nga jëlee si yaaxu-yaaxu. Parce que su daanoo rek dina tuuru, parce que moom ndox la su xasee tuuru mënuloo koy
0: su daanoo su cras amee rek safara dina jël bàyy fos te munta daanu ci kaw tali bi fekk cras amul.
1: Yow exact, parce que gis nañ ne tali bi naka la day tàngee, moto yaa ngi fay daw 24/7 spécialy constitue na ko waxee si time naaj bu tàng daf dee fekk tali baa ngi tàng jiir. Yow su daanoo cras su amee rek bàyy fos safara dina am, te bala ngay am dimbal mun nga si ñàkk sa bakkan. Kon yaakaar naa ne képp ki nga xam ne yaa ngi bugg a def 10 essence yoo xam ne da nga koy def essence yi nga xam ne da nga koy def si bidon di ko yóbbul nit, wala nga nekk ki nga xam ne yow yaa koy jaay, war ngay mixo nga am fi nga xam ne ni dafa safe, ne lii kat su ma ko fa defee du ma si jëlee li nga xam ne ni dina ma indi yaaxu-yaaxu, wala dinaa si ñàkk suma bakkan. Kon yaakaar naa ne si ngeen dégloo suñ programme bi, ku si xamutoon yaakaar naa tey di nga si jàngee dara nga mun koy bàyyi.
0: 3549172 3549172. Am Thiébé nga jibee kotenke mool mini yàlla nga ko wolloom pompe attendant solti wolloom mini yàlla nga ko ika fiiroo ke mool ma essence la essence rolto ni yaa jibee most of them mi ngi gën a siyaatee kono musolloom. Last time man la fi ka essence ro tofo nga musoo tara jéele abe essence o waa fi ka aya essence waa fi laalom aya waa fi nte fanguma nga jibe doron nga ko fi njam bala fataye because nga dindi mere mere mere ngone tara bamburi nga kootu ate mu pompe attendance abe essence o waa fi la. First of all hani wo dindi ngola aka min niji is not healthy. So nga approach fang nkaye ko botite foñin dindi ngo ita tulanoo suo kono nkaay ni ma tuunoo suo kono yaa naati jam fanang atu fenkooto supermarketooto jana barekaana ñin dindiŋo naati very close to the pomp nkaay ko because ñin dindiŋo be mi inhale kaŋ is not good pour ñin dindiŋo ana la jaate kendi a manta ŋa loŋ ko essentiel manéja l i be lamoy kaŋ ne luwa mi yaa loŋ ko yaa

0: long e cana abuse. Because dini merengo mi along kwa la HBO state to woman ke dini ngoti mi along kwa Sanjo si we Karole Balu. Woman yana ke la dini ngoti mi along kwa iba bambula ibe esanso wafila mulma. Hani eventually hapunta oto. Ite ni wadi ni wabete kitula alite kanala. Wadi ni umanjadata tara bamburi moko oto. At the same time ite kwa ite mu pump attendance leti. Adung pump attendance olika kudolke mi along kwa ito lfango ya ajeko. Ye oke okay as malo mfo ya ke kama flash leti fomu. Because ni ita attendance roto. Ika mobile oje ya X. The reason why ye mobile o X. Device lo mi along kwa aka sparkle. Ni kolbe duna aka sparkle. Ni ibe kolke la aka sparkle. Adu wo spark dimbam sansero man la fala wala ne mobile o condem pour ya use petrol station auto bar saying ite be na pump attendance ite man haji wo haji soto na man ke pipe o ka sanso wa fi molma ite ka mobile o ta ikasi woto iba fingala call se du nole at any time ntenga mira manager sol itol le nyanta nyin ke la standing loti ko momo mimbe sanso wa fi la ni nata ila mobile o samba ya bula supermarket auto ni la mobile ring ta wose signal ta ya receive ya bulaje bari ina manyana la pompo de ka inaka sije inaka ika finga no wo is very risky woto amanjari fange kaito tampuje ka itandi mola ko mobile manyana use la jang ni ndanga mobile tarete bulu as pompa tendency ba use kan itetente stop no la pronga mobile use because ite ba use kan adite je ite game la permanent placelet woto ni nterante ma tarete bulu nte ko mba mala je konyo ko hani jam mobu ka mobile ma jang mbesi lan na le kama bar ninga traité bulu ite ba use kan ite konté kana use mbaje la ko ite mankendia ite be mi use kan ite konté kana use ani ite be janne permanent ite dun natale nkatale so geñanta jibe la le kebe ikeje fang dibiti obe tambikan o mu dimbaliti ika dimba ko mande dimbato dibi wa fela be tambikan ya invite nan wala ka fitu babo ti obe tambikan ani dimbalo ya invite nan pomporo pour ay ka fitu babo afima wallahi dibi wa afima definitely ite ibe dimbale lakan dimbakan dimba plus dimba wobe kala minute ma sibolo wote hade
1: mo ke deglu kadi ba legi rek ñing ci safety of the petrol station bi nak ñu ñi waxal mo ñi nga xamne ni ñoy pom attendance ñi nga xamne ni ñi ngay jaay ci isa série bobu yakarna ne steso hole sa manage sen manager yi am nañ ci wala parce que amna yo xamne ni waruñ de nangu sen liggey kat di ko fa def ñi nga xamne ni dañ leen employ pour ñu fay liggey kon noko waxe rek last time no waxe ngene da nga gis ben jigen mu ngey jaay essence ci biir essence série bi la muy liggey muy bot xalé sudut affaire safara sa nek na li nga xamne ni healthy wut ci xalé bi parce que essence bu muy nok non nekul li nga xamne ni dafa and ak wëru yaram kon den gebu nga xamne ya nga amé xalé di liggey ci essence série bi soko munta baye ci biir kër yakarna so démé be fu nga liggey nang ko tek ci place bi nga xamne ni dafa safe waye bul ko jël diko tek fi nga xamné ni fofu ngaay dool soko holé sa danaka ah ni ñi dañ dé def lo xamné is very risky pour ka def lolu non bo taxalé nek ci place bi nga xamné fi ngaay jaay isa imagine su amé yeen ñaan ñu pay ñew ñaak seen bakane té su boba lu ngdon outil danaka du amati njëri benen bu mu wax tam wax na ci affaire mobile parce que gis nañ né so démé ci ene isa série dañ dé def mobile ñi def X amna ma leral ko suma mbokki nga xamne ni understanding ko suma mbokki fana fana ak sire so hole ñu fa binda ben paper paper bi mosi design bi daf de nek red in color color bu xonxa la de nek waye dañ de def expo minne luñ fa def da xamane nek li nga xamne war nañ ko use ci essentiel demale ko ci cigarette la wala nga use mobile
0: lighter o mobile
1: wala mobile lolou yop nek wala lighter wala match nek na li nga xamne ni alarm ci bi essentiel parce que mobile nek na li nga xamne na xamne machine la muy deme te machine bi yang ko use essence mover mun nay indi spark bi nga xamne ni obviously safara dina fa again wala nga jël li nga xamne ni moy match ak cigarette yop nek na li nga xamne ni risk la so nagn de make so yow mi nga xamne ni pom attendance bul def lolu parce que yow soko defé man ma ngi nek benen way joggé fene ñu ci essence bi gis na yang koy def kon obviously man suma ko defé do ma mëna ay because yow mi nga xamne ni ya ko wara bañ nga war koy ay kenen benen ku ñew kon gandal ñew rek bugu ko fay def den su boba yow do ko mëna ay parce que yow yang koy def den yakarna ñi nga xamne ni ñoom mom isa série war nañ di baye xel ñuñ de employ wala suñ leen employ tam nañ leen di won di rule and the regulation gay nañ make so ñi jël ko baye and force ku ko si mënta jël den su boba nga outil fo xamne ni di nga fa muna defé to do muna jël rule and regulation parce que sunu dara sa ni ku nek fo ne fu ne yo da nga wara ar sa bop ne ndax man li suma ko defé mun na ci jëlé li nga xamné ni daf may indi lorangé den yaakar na né ñi nga xamné ni ñi ngay jaay ci isa série suñu déglo programme ak ñi nga xamné ni ñom mom isa série li yëp war nañ koy baye xel diko sama nek na li nga xamné dañ ko wara sama parce que nek na isa nek li nga xamné ñi nak mom ñoo dëkk everyday ñu ngi koy use ida am nga moto amulo moto so amul moto moto bu lay yobu nga koy fay pass mu ngey use essence kon nek na li nga xamne ni dañ ci wara bay xel bu baax
0: jerejef kebe a baraka baake kebe toñalom ni aje ndol natan sitere deto jang na na topic kota a safety at the filling stations because ndol fango la mania soto ñi nale ko xanni ndaram moto ten tol bu lun tol bu kay sanso santol bu kay sanso wafi bare essence lom fengoti mi yalon ko wole control transport from one place to another woto essence wafi la la tanko anin essence la tanko womu ndola interest leti wala tan nga ho select a ce topic nata pour ka mol kachandi ka jeko nkana problem o soto wo fanala because bi ni essence manko keta aka koliale pour ndolnga fintino nga futan na do ko dulalto watola pour kan na do ko keno nyanta ke la nyamini hanin to la fa troxol e ko essensero le la tuluma fengol e ke mu na fa wala wala katina hani molien kumandi kataka dimba fa ngatano ka fa woto e gambeno la safety ila ila tanko ani la soto fengol la tanko wala len to wala en tol sula wala na wato wati ngam mira e munto mbe afekka muntole nin nata in terms of development nte develop nola nin tera nin develop ta bi sama dimbay na ay na development o betinga ibagela ko na bankoti tanu nyato bare woto nga development o min soto minbe o tankala wo munto la suloldi walatna watini watin ka finti ka mol kachandi ka ke konoto dia ka tandila ko nyinni nyin wo manya na kela yo kebe jannim ngalon ko wato manjam fa bar jannim bitafang molu min ya lon ko pompe attendance solom ila manager sol be la moy kanne nyanta ke la molti min ya lon ko ika wakili janni ke la du kulal ta ke karandi danko dron ye firo ye wafiro ke no ye falingo dino nyanta ke karandi ila tank me tanko be sotolano nyaadi le personnel saisonoto nyanta munni munekela ani manyana munni munekela comme une staffol nyanta trainale always nyanta trainale bring inyanta isenju sa use la nyadile wala itol faw nyanta tar la nyadile petrol se sunoto inyanta muné alaw laji ani manyana mu alaw laji kola ya fojanne fang ikam molgi banana wafilal tiandin koma wafilal tangana wafilal ibekana kap essensero la permesi ke firdulati jete kala no firdulati afele ntoma ya bulo wulindi ko wato min dita a bantale komi radio doko mu taimoleti mbe min kala jang wolombe pura tentula mi yalon ko itolle kanyim programme sponsor mbe modol fanan company dolu nin dinkra dolu hadi individual mbe danila ko programme buka ke dan jandam mato ka credit jamal leto yo bare jang pura e bulo dun wayatina programme ka soniano ntol bulu min kana ka kake aka soniano radio tiol bulu oto mbe mol danila e kana programme no ma radio dolto ye sponsor ibagela ko ibe advert sur la pro itola marketing ibagela ntol fananga abe sonia la mbulu pour nga programme oke radio fanambe munafana je woto ka pro, nim programme sponsor amunta ko gambiano le sponsor because nim programme gambeno la tanko anila soto fengole ka kacha woto woto ka sponsor womu fenneti mi yalon ko akuma yata bake momo mi yala dala soke je ima fay mbe ki fire officer kontona entire security forces mbe mobe kontona momo mi yalon ko yela mo programme la ye kolkeno iman kolkeno iye programme la moy mala moy mbetentu la mbejay la ntoma ibrahima fanan mba tentu la mba jay la because afana sa en safono dimba falalo because wato wati nin nata jandro ngatel kam mutam masingoto kebe mbebulale sarodi jannimbeta fo aram sa kote
1: kon no ko ste waxe lu nek rek amna waxtu bi jamna danaka way lu may def rek kon si borom isa seri dañ dem make so suñ de employ ni ñu jangal ko rule and regulation yi nga xamne ni mom la isa seri bi nit jaay kati isa ci local yu de jaay ci biir kéré ak borom machine yi nga xamne ni dañuy tek isa ci ko machine yeb yakarna buñ deglo suñ programme té lool yeb dinañ ko mëna stop di len wax jaajeuf rek di santa poura di len ngiram parce que sa su nek ne ñi ñu jappalé bayu ñu ben yoon di santu tam képp nga xamne ya nga liggé fi ci West Coast Radio di sante sen ci fay office bi ba ci last passé no di sante ñep képp nga xamné ni call nga yaangi bëgg call wala yaangi ñu doon déglu bëgg nga ñi déglu mu ñëw yeen ñep ñu ngi leen di sante di leen gërëm di leen wax benen alhamis ak jamm
2: life no dey weto
3: Comium.
4: Comium.
3: Yangi gëna jëm kanam di and ak jamono. Sa network bi tamit non la wara mel.
4: My Comium app. Ba download nga ko.
3: My Comium app bi moy lepp li nga soxla rek ci sa biir poste bi. Jëndal bondul yomba lol. Check say service waatuñ ko. Ay xéewal yu mag di la xaar.
4: Comium.
3: Ak ay ndampay nak waaw kay lepp di la xaar.
4: Amul stress, amul wahala. Ben app rek buy def lepp.
2: Comium.
4: Comium.
3: Di len ko yombalal.
4: Downloadal My Comium app tay. Ñu mayla 1.5 gigabyte free. Do ci fay dara. Lolu def la yombal lu bari si ñuko Comium tamé.
2: Comium. We are better together.
5: Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 443-8351. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
6: Yo, Leo, you sound stressed.
7: I'm out of credit again. Mangi wants to I what done you get out.
6: No stress. Africell can hook you up with their Lebalma service.
7: Lebalma? What's that?
6: It's Africell's lifesaver. You can borrow credit up to 600 right when you need it.
7: Wait, so no more rushing to buy credit?
6: Nah. Simply dial *232#, follow the prompts, and check, you've got your credit. A small 4% charge and you're good to go.
7: That's too easy. I could have used that credit hours ago.
6: That's exactly the point. Out of credit? Africell's got your back. Anytime, anywhere.
7: All right, let me try this. So it's *232#.
6: Exactly. Don't sweat it. Africell's Lebalma service is here for you.
7: Whoa, that was quick. Africell just saved my day.
6: Told you. Now go handle your business. Tenga ifesa borna.
8: Africell, the Gambia's leading network.